Anna Carriello, 1809. Upatau mo yo ko sa sauting atong imat kiyul matagok 1809 mil ko si sauting lagi mo upatau mo yo 1809 mil